0: nkan tin lo lorilede Nigeria yi boro aje orilede yi ti ri bi awon orilede Nigeria se nlala se in tin sele sa awon Christiani to fi mo gbogbo awon orilede Nigeria to fi mo to abo to mehe ani lo ba re soro pe e wa nkan se si kini yo tori e ba tete wa nkan se si lati yanju e kini yi afaimo komo ne ipa ti oye lori oro eto odibo yin o e wa nkan se si ori nta awon orilede Nigeria won ni ne olori ijo ohun lo lo ba are so aseyin wa aseyin bo iroyin ipade ohun lu jade nibe ni ile ise ijoba apapo ti fi oro lede pe e ti se nta se ni da konko ta se lalatilekun mari se eyin o se foro si yin lowo o le wa tu ta bayi ni oro ohun lo sa di tu atayanyan to di pe orisirisi oro n jade nipa pe awon lori esin na won o duro fun otito ati alaafia bo ti wo mo toro ohun lagbara po torisirisi awon egbe alatako ni o ati awon ekan lo ti won tin soro pe awon lori esin ijo aguda won otito na mo n duro si gbo mo n duro seyin re n gbogbo gba won si dabi agbenuso fa awon orilede Nigeria n ba ti ri pe nkan mehe bayi won ke gbaja re ta e ti se ogbodo so bayi koda awon lori ijo ijo mi ijo omo leyin Kristi awon na dide ti won se gbo leyin awon lori ijo aguda yi lori oro ohun ohun na ni oludije dupo are ninu egbe oselu akọ Dr. Azim lo ti soro nipa binu re ti baje pupo lori oro are Bola Tinubu ni akoko ipade ohun pelu awon bishop ojo aguta aguda nilu Abuja laipe yi Azim wa salaye oro lori bo ti se gbo oro are oni ohun gbo ohun tun tun gbo ohun to tun gbo pe e ti se oni gbo wa mu oro nloko kan ejeji oni ninu e ohun ri pe eni ti mo mo ko ni soro yi nkan sele nbi kan olohun wo pe eni ti emi ati e ti jo soro to je pe ke se loni ke se lana ti jo soro ati jo pade loko ogba laarin odun 2018 ati 2021 asim wa toka si pe oro are yi oni bo ti je o oni e wo won o soro nitori ife oselu o oni sugbon won soro yi gege bi eleran si eleran ara egbe re o pe ohun ewo ohun o dabi opo awon orilede Nigeria tan binu tan fariga pe oni sugbon ohun kaanu are Bola Tinubu oni tori pe awon to ti won ko rora awon ti won ko di ti won ko kogbe olodabi pe won o kie se are oni won o wo boya are we boya ko si nkan kan boya nu are dun boya gbogbo to e ki nkan se ma lo ni alaafia boya ni lo ni oro eto dipo oni won le ewo oro po nbe baba wa nisa oya eba nsoro le lori
1: sori Asim oye abi ki lo
0: Genga
1: Asim o se sori oro to so ki se oro oselu a le ma fi wo pe boya oludije lo na seri eme o gege bi enikan ati awon kan awon eyan kan na ti won je lame eto ti won je ayanana lori eto won ari wi pe nkan yi ti Asim Genga Asim so yi ki se nkan ti o je bi ro ewo to ba je bi ro ni iru awa ilajo ko pe no ko lo joko gbogbo oro to nso patapata ofutu fe te asa ti oni kan ni sugbon ti eyan ba wo oro to so ko si ninu awon omo orilede Nigeria yi ta ba da si ida 80 to je pe agbara kaka ni won fi lati le ri ida mewa ti o support ijoba apapo ida 80 yoku ni o nlalase ti o si mo so wipe ko si looto looto nkan ti Genga Asim so yi ooto ni now ta ba wa ri ijade oselu e ri pe niru akoko ta wa ni isin in ti won fe gbajumo ju ni isin ta re wo gbajumo ju ni isin ni pe bo ni isejoba mi fun sa keji o se yo se ri ona wo ni bo ni mo se le wole si ipo yi pada ti ma fi lo sa yin ki se ri are Tinubu e ma je ka tan ra wa je o ye are Tinubu mo wi pe fun apere iru awon agbesunmo mi o mo wi pe to n ba gbe awon igbese kan o se se ki ibo mo waye fun lati ile ariwa kan ma dibo fun ni north
0: baba ni so ki le fi so yun se ori awa ma wo ki ta lo bo ko wo o won ki lo
1: ma gbo sori opo gba ibi to lohun sori oro oselu ori be lori lede nigeria to ba ye po lede mi temi ti ma wo pe ah ye kin ka kini nkan to nsele nbe na e ori wi pe won ma nduro lori okodoro pe labe bo ti le wo ri gbanko mo soro kan en ti o ba dije en to ba fe ru lori lede nigeria to si ti wole ko ma wo ni wo wi pe awon ti won gbe mi wole kin le tun gba imi lowo won ko wo ni wo wi pe eh nti mo mi ni pe awon ti won dibo fun mi ni eya abi kan tabi ni bi kan kan ma ba tun so pe awon oni dibo fun mi mo ki mo ri ibo won tabi ki mo roju rere won ti o ba goju song to gbogun ti igbosu igbere ogun ti igbesumo mi e o ri wi pe ogun igbetu igbesumo mi yen ida won o dibo fun ni north o won o dibo fun north o ti ko itan o ti ko itan ju awon to ji wa lori apere nbe tele lo o ti pa awon nkan kan re iru awon nkan kan ni si pe o da o ise ai ri pe gba ogun agbesumo mi bonu state lo ti koko bere kere kere sanfara state kere kere o ran mo bi nu erun loke oya ko to mo tata ko wa mo bo wa si north central nibi ti plateau ati benue wa ton ti bere se pa won eyan kere kere o to wole yoruba so ogun yen o ti bere lati bi kan sugbon gba ti wo ti mo pe nkan yi bere lati nkan bayi mo si ti campaign fun pe ma gbe ma nkan yi o ni sele mo there is no going back iyan ri wi pe ule ule nti sele awon wo ni won se ise yi awon wo ni a mo si e ba mi se wa die tori ti won ba ti wu ti gbongbo ti gbongbo awon kan ni won gbe onje fun awon agbesumo mi awon kan ni won ko bo fun won ni bo lo tin wa ti won ba wu ti gbongbo ti gbongbo tebi npa won nibi ti an wa ti won wu ti gbongbo ti gbongbo ti ya nje awon na nibi ti an wa won o ni roju ati gbe bon eni tebi npa ki gbo wa su ki si ni gbo wa si koni ibi ti o ti ri nkan je ni o ma wa kiri so e wo ru nkan be yen eyin be gan loro igbesumo mi lo se ri e wa wo o kan oro aje awon agbe ole lo soko mo o kan ko si bi ti o kan ko si aspect bi ti o kan so in lo fi je pe awon ki na npe awon olori ijo olorun cardinal oye kan in ti won lo ba re fun ki se pe lati lo gbowo inu mi dun fun kan yen teyan ba wo se ri eyan ma n calculate nkan kan ni pe ti nkan kan ba jade latenu awon enikan bo ni rin ajo yen se ri to ba je pe won jade ni isin ti won ba so pe ah are dan sakata eni o kare ijoba re se dada o ti so pe bye bye bye mi o ti so pe won o tun se dada to ba je pe yen lo jade lenu won ni ma so wi pe e ta won eyan won yi lo fun
0: nkan kan ti yato laarin yen e da kan fowo atomo atajidin le no mbo se mo pe egun meji ni oro yi ko si ijoba kan ti o se ti o ne sa won kan to ja nfani re so ti eyin awon ko ja nfani awon kan le mo ri ni ko si ijoba ti o se ti o ne la won ti e ti o je nfani re ti won si le toka se ko se bayi fa wa o se bayi fa wa o se bayi fa wa e lo de ni oro te so lo je so be pe ti won ba jade tan ba so bayi o se to ba se daadaa fun won so ti eyin won le so be nto to yin o tumo si pe boya won go seyin kankan abi won gbianju ati ndawo bo so ti eyin ba
1: o se sorry je la nkankan ye o oye lagba wo eni to ba si ti wa ninu ilu itipe yo ti mo pe nkan bayi bayi ni nsele awon baba ti won lo si ibi ti an lo yi wahala orilede nigeria lo gbe won lo be e le sade won e sadede lo siru awon kan bayen sugbon ati gbo pe awon ranse olorun won wa ni ilu ilu e si fowo leran awon nkan yi si nsele e si le lo fun are because lara awon ti awon olori mo n saba respect ju e ma je ka tan ra wa je tan je agbenuso laarin olorun ati eyan awon ranse olorun ati awon afa onimo awon yen ni won mo n respect ju ninu pe awon ti an wa yi nkan gidi ni won so fun ohun si gbegbe se lori e so life fi tabo si kun life fi ti pe kini kun pe kini now mo so kini kan e ka pe eyan 100 lo wa orilede Nigeria mo kan fi sapere ni eyan 100 lo gbo orilede yi gbo ni gbogbo eya patapata awon eya ogun awon I mean awon eyan ogun won wa nse ah mo ba sere lo ise re mo nte wa lo run o kini eya awon 100 eyan fe ko kini fe so 80 ibanuje okan ni won wa ko that is pe iru ijoba be ko pass sugba igba ti ijoba ba wa ijoba ki ijoba to ba wa ti won ba ko ni pe ti eyan 100 ko ni tele leyin ti won so pe mo ba sere lo o fi han wi pe nkan yen san dele o san debi to ye ko san si ko o fi si apa kan jube kan lo apa bi to ba fi si minority ni aba apa bi ti o to ti tin je ya tori tin ta awon orilede Nigeria majority ni so se I was so pe iru ijoba be okay o ti pass ti won ba fi nkorin tele yan lori leyin yi pe ma kowo wa na igunun loni tapa tapa loni igunun ma kowo wa na ko fi mo wi pe eni yen wu won lori o wu won ni yi pe ma kowo wa na igunun loni tapa tapa loni igunun ma kowo wa na ke se pe in ti an refer si ni pe labe bo ti le wu kori ko ma je nbe to o ta awon lorun o si du awon ninu lasiko gba na ke se pe minority yo wa ma korin emi ma ngo gbogbo awon eyan gba mi te ba ni leader dada ni leader wa o se mo sa mo rerin ni o se wa dada o wa dada si wa nitori pe minority ni nko pe o se awon dada o wa dada si won awon ti won si tin korin awon gan kini won ri je nbe e bere lowo won so in ti awon ranse olorun won yi lo won lo fun imotara eni nikan won lo ni lo wi pe oro orilede Nigeria in tin pa omo orilede Nigeria lekun ju
0: ti se ja won logun
1: bo se ja won logun ni
0: oda e seun baba wa nation e ja sare mu oro ogbeni Adeniyi Matthew Adeyemi eni ti won tin se wadi se jo lori oro re lori ajo kan tan feso kan pa yedero ajo ni ajo PFIPC eti mo enyo eni ti se oga agba ajo hun Adeniyi Matthew Adeyemi on lo tin bere lowo ile asoju sofin pe ko fun laaye ni e fun mi laaye lati wa so tenu me kemi na wa wi tenu me nibi igbejo iwadi te nse te ba si gbagbe nibi ijoko igbejo iwadi awon igbimo ile asoju sofin lori oro na ile to waye ken nibi to ga agba ile ise olopa to ti lo be to ti so fun awon asofin on gba won pe mu Adeyemi wa siwaju wa ko na wa wi tenu e o so fun won wi pe e wo ko le sese o afi ti ile ejo ba fun awon niwe to ye pe awon fi le mu Adeyemi wa siwaju yin sugbon ninu oro agbe

0: Adeyemi se ese mo pe o wa ninu ahama akata won olopa ninu oro agbejoro re o soro lori akojopo iroyin awon asofin nipa ajo PFIC yi PFIPC won ni won ni gbogbo akojopo nbe ba ri mi tin ba soro won ni ke ise ri to fese mule o ni awon koko kanu ewo iko agbejoro re soro lori bi won se di eru na le Adeyemi lori won na di eru de lori ni o won na di le lori ni o won pe ewo ko le da owo wu ko se se ko sa dede pe eje nse da si aja yederu abi ki ma pera mi ni nkan tin je won ni so wa se se ke o jilo oro kutukutu ko wa pe o ya olone mo ti sora mi di bayi yin si ma se bayi won ni o se se won ni won fe di oro ohun le lori ni won na fe fi eh won pe kini kan to ba da kini kan na kini re na lai ko ti ye yin raun ehn ologbon ti go omoran ti mo baun eh won pe ewo oro po na we kobo won ni gbogbo otan gbogbo ntan file de fa won ara ilu won lo da bi igba te eyan ba nfi fabule e ma tan pe ni fabu won la won atan won ayeso won tan ta fa won ara ilu won lo yato gedegbe si boro oro ohun bo ti lo won lo yato gidigidi ni o won ni ewo won fe fori Adeyemi fagbon won fe fi kata re nle ni won na fe fi Adeyemi won fe fi se pe iwo ni o lo fori ru gbogbo e lori oro ohun alaga egbimo le asoju sofin ton se wadi ajo na Yusuf Gage won pe o ti wa labe fun gomo wayi latare bi o ti se afin awon akojopo iwe wadi atawon to ti sakojopo re e mo pe won fi won se dasile awon egbimo pe yin le lo se wadi ajo won ke se wa jabo fun wa eyin o ti wa sumo akoko ti won fi akojopo kini ohun ti won ti se ti won ti topo to je won o wa gbe ile bayi ni waju da so mi to pe in ta ba bo re o gbogbo se wa de ta so o tin sa koko bayi aso fi kan wa soro o ni e dakun e mo fo ko mi lede awon royin pe ko buru eh awa na bo wo fun royin kan ba won de ba ti so bi a tele won fo ko re lede o soro o ni e wo oro ohun lagbara po nto to se ri e mo pe e mo in ta won lede signature de yan se nbuwo luwe eni ton wa pe wo ninu iwe kan fi ile fun awon agbimo hun o ni ibuwoluwe gbajabe amila o lo yato si ibuwoluwe to wa ninu iwe ti won fi gba Adeyemi sise o wa soro toka si nkan kan ninu oro hun o ni se ri awon eyan ni nla awon to je eyan kan rin o ni won a ma lo orisirisi ona o ni elomi won le ni ibuwoluwe orisi meji to je pe boya ha lasan ni enikan mo nlo loni lati fi buwoluwe o se se ko je pe boya ninu dokowo mimi mo le lo bi o ti ye yin ba abi kin lo he eyo won ni awon olowo awon eyan nla won ni wa ma lo ibuwoluwe orisi meji won ni be won ni ninu iwe ti won fi ile fun awon ile asoju sofin oto ni ibuwoluwe to wa nbe won ni ninu iwe igbani sise tan fun Adeyemi oto le to wa nbe o wa soro o pe awon alagbara awon eyan nla o ni won a ma lo risirisi ibuwolu meji papa won le sakile ri so soro yi
1: e se seri eke daye ni asa fi dapo mu e ri pe ko kini o sele ri labe orilede Nigeria yi ti o se tonton o si tun je lo gbe ko si ko fe si to ba ti je pe lawo lo ninu seri Adeyemi ti won se wadi re arakunrin yen gege bi nkan ti agbejoro re so ibi kan na ni kini yo sa ti dan wa bi mo se wa nu kulu ile ni nisin ti mo n soro yi ti ase o ba si latodo awon alase kin kan sare ti kin kan mu kin kan si gate kin de mo wole lo gborogborogborobo kin to denu gate kan ko ni awon ti n sabojuto ogba o ti koko bere le mi pe
0: tale
1: n bere ni bo le nlo
0: ta lo se won fun yin we pe ke wa kan sawon
1: e
0: pe
1: ni una very good ta won ba o te wa so pe o da na o ten to wa ni agbon ni yen ba ni o da na e wole lo to ba fi ma tun di agbon ni keji yo ti ba kowe ni enu ona wi pe kilode tale o da ibu woluwe ke to so pe e se bayi e se bayi tati e ni ko sese lati enu gate ngba to ba ti de odo akowe ti won lati tun ri se mpo de ipele meji be yen se o possible fun making kan ma wonu kulu ibo lai se pe boya mo ni ise ninu e lai se wi pe boya won ti mo mi nbe lai se pe

0: To e kaabo pada latojo oja eh agbeyewo royin agbomagbe sin te waju te re eyin na e le darapo mo wa ke gbe polowo oja yin wa ara yin polowo e ti ri po ma laje ni wa ba nte ba ti gbe wa atajere ni le ma ta wara wara wara lajo ba bere si bugbaje owo ti o kun pa owo ti o gajara lo o na la fi ba yin seto re la fi piya mo elede gese abede yoruba enyo ni o ba ni lejo nu oya loko to de wi pe a se oju opo ile aba wa nation won pe are Bola Tinubu won gba aba ofin olopa apinle won gba lati satungbeyewo re ni ojo keta inu osu kesan ta bo si yi gege bi ijoba apapo ti se filede igbese na lo waye lori bi won ti si lori mo ti si oju opo kan ni bi tawon orilede Nigeria to kowo awon fi le fi ero won han lori oro na ko to wa de wi pe are o tun gbeyewo ni osu tin bo lojo keta osu tin bo yi ko se to de wi pe won wa fe sowo si ile igbimo asofin agba orilede yi fun ipinu asekagba oya esare ba mo ni papapa ka to soju
1: ile e se e ri pe nkan ti a tin pungbe fun na ni are daun wa si ta ba wo abala yin a ri wi pe iru nkan ta n reti ninu ijoba wa ara wa o lele yin na mo de tun wa inu mi do iwa dun daada pe are le je ile ti gbo fun kan yi debi pe won tun wa so pe gbogbo awon ara ilu na won tun ni nkan tabi meji ti won fe so ni
0: ehn
1: nkan inu mi de nkan gidi ni are se se wa ri ninu awon nkan ti a lero bi pe o gbodo waye fun awon eyan won yi ni pe ki won ni ki won le da duro ki won le da ise won se ko ma je pe won ma dictate le won lowo ni pelu ofin ki won fi ofin ti ofin to ofin ko gbodo tu won okun ofin kan si gbo se kini o gbodo de won so pelu ohun ija ti won le ma gbe lowo ti ko fi ni ma ba iwude fa won na
0: eda e se baba wa nishan e je nsare ko da lo sojo po facebook ki n to sojo po ile omo lara iya ko mo ki wa ko ojumo Adedamola Okunlola won ke wa ko ojumo na ko lohun ahin won ni lori abewo asiwaju ijo aguda bishop won ni ati esi ijoba apapo won le si won safihan pe awon olori wa won o ni ife wa ninu okan aya won won ni ati pe awon tan rogba yi ijoba apapo ka won o so tito oro fun won nipa enti awon morilede Nigeria n doju ko bi inira won ni esun pupo Adedamola Okunlola lo fi lede won wa tun te waju won tun fi mi lede won ki wa ko ojumo le kan se won soro lori eto odibo tin lo losun e ti o waye ni ipinle osun won lawon fe ro awon eniyan ipinle won lati dibo yan olori to to won ni ijoba apapo na ka pese awon iko alaabo to ye fun awon eniyan lakoko eto odibo ohun nitori pe emi ogoro awon eniyan se koko won to ki wa pe esun Adewumi Kazim Madika se awon na ki wa ko ojumo won ni eku iroyin Olorun yo kuku ba wa se gbogbo e yo kuku ba wa se gbogbo ogun to nje orilede Nigeria ya mi o won ni lati ni o garaje seun pupo o ye din soto po ile feyin ara le lati pe lati ba wa da seto 0916 893 1000 lekan si 0916 893 1000 to fi mo is 0915 33 34 893 0915 33 34 893 ati 0911 33 33 893 lojo po Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page ke le fi ariwisi yin o atatejise yin o ke fi sowo ka gbo erungba yin nipa awon royin ta ti ka tin te ni lamoran fun ijobo orilede Nigeria ni bogan la nlo lorilede yi ebola fe dori egba ejagbo iwoye yin pare

amuṣiṣẹ olori oṣiṣẹ are ati alaga egbimọ amuṣiṣẹ ijọba apapọ lori aba ofin ọlọpa apinle Femi Gbajabi Amila o lo ti foro lede nipa iwe ase aba ofin ọlọpa apinle eyi ti won fi ranṣẹ si are Bola Tinubu ni ọsẹ to nbọ yi ko to de wipe yo wa je fifi ranṣẹ si ile asofin agba orilede yi Gbajabi Amila safin oro na lakoko apejo awon oniroyin leyin ipade pelu awon egbimọ amuṣiṣẹ na olori oṣiṣẹ ohun o tun se ikede nipa bi are Tinubu bo ti se buwọlu idasile awon egbimọ alamọran lori ilana eleyi ti onidajọ Muhammad Abdullahi Liman ti o lewaju won pelu alaye re siwaju nipa bi awon ti yo wa ninu egbimọ na bi won ti je lati inu ajo alaabo eka eto eko to fi mo eka eto dajọ tun ti awon ojine lori ilana ilu pelu awon agbejoro agba ti ipinle lawon agbegbe mefa niye ti won lanfa ni lati wa ninu e igbimo to nduna dura loruko awon osise iyun JNPSN oni ton ti awon egbe TUC ni won tin ro minister to nri si eto osuna to tun je alakoso raje iyun Taiwo Oyedele wipe ko pe ipade pajawiri lori idaduro owo osu atowo oya to fi mo imuse ida ogojo owo ajemonu awon osise ijoba apapo egbe ohun soro lori ibon ti nilo lati ba minister ohun soro saju tabi ko to di ojo kokanla osu kejo pelu ikilo lori ikuna lati yoju oro na ati ohun to le tele to si le da nkan miran sile ninu akoranse si minister eleyi ti akowe igbimo na buwolu eni ti se Gbenga Olowoyo loruko alaga igbimo Benjamin Yanto oni won safihan ohun ti o te won lorun ati itiju ti won ri gba nipa wipe awon iwe eleyi ti won kokoko koranse to je meji niye won ko ri esi kankan lori e eka ipase olopa ipinle Oyo ni won ti fi panpe ofin gbe ko kere tan awon afurasi meta niye lori wipe won lowo ninu isele idigun jale ni ipinle yi alukoro ile ise olopa ipase na Olayinka Ayanlade lo foro ohun lede lana ode yi pelu itokasi re lori wipe owo ba awon afurasi adigunjale na ni agbegbe Sabo si Mokola nilu Ibadan awon afurasi ohun gege bi won se filede loruko won je Tomiwa Ayomide Aruna Kabiru ati Aruna Azan Ayanlade wa fikun wipe lara awon ti won ri gba lowo awon afurasi ohun ona ni won ti ri iban to nti ota abon meje pelu wipe awon afurasi ohun o wa yi won ti wa ni akata awon olopa Ajo Europe olori won to je Ursula von der Leyen on lo ti pe fun igbese alajumose ninu sokan lori eto abo enu loro ilu leyin rogbodiyan to ni se pelu ogun logo awon asiwo lo lati Morocco eleyi ti won yawo ilu Ceuta to wa lara Spain ninu ose to koja yi Spain ni wa sakojopo nka awon asiwo lo na to je egberun lona mokandinlaadorin o le eedegbeta niye ti won ti pada silu Morocco to fi mo onka awon ti won ti jade laye lenu iloro ilu Spain ohun ti won je meji le ni aadorin niye pelu awon mokanla to je wipe won gbe mimi ni agbegbe ti Morocco loni oni minister fun oro abenu ajo Europe yo pe fun apejo pajawiri lori oro ohun tan eniyan marun o ni won ti jọlọ nipe latari ibon ti jade laye ti awon mewa miran ti won si farapa ninu ikolu balo fefe drone ilu Ukraine si bi ikohun elo pamọ si eleyi to sumo Moscow loru mojo ojo segun gege bi olori ekun luna ti se filede awon alase won ko lati toka si ohun tan fojusun sugbon Ukraine won tin se ikolu orisirisi si awon gbagan eleyi to je ti world berries ninu awon ose ipe yi Kyiv foro lede lori bi gbangan ohun bo se nje lilo lati fi ko awon ohun elo fun awon omo ologun Russia oro eleyi ti Moscow ko jale si Russia awon na se ikolu lawon apa ilu Ukraine nebe ti won ti gbemi awon eniyan to je bi merin niye ti ogun logo awon elo miran ti won se farapa yana yana Iran wipe awon ti n soro pelu Oman lati ile ifenuko lori adehun riraye koja lori omi Hormuz ki awon oko oju omi isowo ki won le ba bere si ni koja pada lori omi ohun
oro na lo waye leyin ti ari orilede America Donald Trump to foro lede lori ajo soro ile eto ni se pelu fifo pin si ogun tin lo laarin won pelu Iran eyi to wi pe yo bere lojo aje pelu oro re to ni se pelu idaduro ikolu si won Trump ko lati soro lori awon ti o kopa ninu ajo soro na ilanu ewe won wa duro lori wi pe awon ko joko oro kankan pelu orilede America o ati wi pe awon ko ni eto kankan lati se be Esi Iran lo dabi pe o munu bi are orilede America Donald Trump to fi pada koro soju opo Truth Social re wi pe awon olori Iran won ki se olotito tabi awon to se fokanto ni akotan ninu iroyin re idaraya lagbaye iko egbe agbabolu Chelsea ti kede wi pe awon ti buwolu agbowarin iko egbe agbabolu England Ene ti se Jordan Anderson latodo Brentford ni ojo aje balogun iko egbe agbabolu Liverpool tele ri ohun lo wa lara awon iko idije fi eye ti le gesi England eleyi to waye laipe yi to ti buwolu adehun olodun meji ni Stamford Bridge won fi di oro na mule lose to koja yi wi pe adehun alajo sisepo Anderson pelu Brentford o ti dopin eni odun 36 ohun Ojawe olubori idije Premier League ati Champions League pelu iko Liverpool o fi Anfield sile fun iko egbe agbabolu Saudi ti Etifak lodun 2023 o bo sinu iko egbe agbabolu Ajax ninu osu kefa leyin re ko to wa de wi pe o pada sinu idije Premier League pelu iko Brentford lodun to lo yi Eji lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si olori osise are tun ti alaga igbimo amusese ijoba apapo lori oro tun ni se pelu olopa apinle yun femi gbajabi amila lo ti kede wi pe iwe ofin alase olopa apinle yo te are bola tinubu lowo ninu osu to nbo fun ayewo ko to de pe won o fi ranse sile asofin agba Igbimo ton se idunadura loruko awon osise ati egbe osise TUC oni won tin ro minister fun eto suna ati alakoso ora je yan Taiwo Oyedele lati pe ipade ipajawiri lori idaduro owo osu meji ati imuse owo ajemanu ida 40 fun awon osise ijoba apapo okere ton eniyan marun oni won ti jolo nipe ti won se jade laye ti awon mewa se farapa Inu ikolu balu ofefe diro ono ilu Ukraine sibuba ekonwe ilu si ele ito sumo Moscow loru moju ojo shegon kege bi olori agbigbe na ti se foro mlede. Iran foro lede lori ajo soro pelu Oman lati fenoko lori adehun ona ikoja lori omi Hormuz ki awon oko oju omi sowo ki won le ba ma raye koja pada. Ninu iroyin ere idaraya iko egbe agbabolu Chelsea kede wi pe awon ti gbe agbowarin England Jordan Anderson lati odo Brentford ni ojo aje Eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo ati atunto iroyin na lo waye latowo okunle olowo e darapo mo wa lojo opo ayelujara wa gbogbo Wells Radio 893 Bakana e ba wa nife, kese ba wa kwen ka akiri lojo kwa ikon ye bani dore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page. Lori ita kwa agbaye www.wellsradio893.com. Fun awan eroyin le ito basho junyi, te fe kan si wa lori e kan si no kulu e koro injo kwa wa lori nomba yi 091-6893-2000. Oye, Olorun Adegoke ni oniroyin yin. E seun, te n gbo wa o. Olorun a boko fun yin, e ku ikale.

izu ụka ọzọ na-abịa nụ n'oge ụwa ndị Igbo, o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ n'ime ya ka mma nkwa ugbu a, ka ọ ga-awụ ndị Igbo niile na-ege m ntị ka unu nọdebe okwu igwe na-agbasa ugwu nso n'izu ụka ọzọ na-abịanụ. O nwere osisi dị n'ala Igbo, o nweghị ebe ọzọ dị. Ụfọdụ na-akpọ ya ụgba, ụfọdụ na-akpọ ya ụkpaka. Osisi anụnwa na-agazi nnọọ ndị bekee na-asị extinction. Ihe ọ pụtara bụ na oge na-adịghị anya agaghịzi ahụ osisi a ugbu a. O nwere nwa afọ Igbo ihe a na-ewute, o wee na-asị ka Igbo biko ka anyị jidesi osisi a ike maka na ọ na-anazi ana dịka naanị. Izu ụka ọzọ na-abịanụ n'oge ụwa ndị Igbo, m ga-akpọbata onye a ka ọ gwa anyị ka anyị bụ ndị Igbo ga-esi mee ka osisi a na-akpọ ụgba maọbụ ụkpaka bụ naanị na-anị Igbo ka ọ dị, ka anyị ghara ntụfu ihe anyị ihe Chineke ji wee chọọ anyị mma, maka na ụgba maọbụ ụkpaka o nwere mkpa ọ na-egbo. Ka anyị mara ka a ga-esi mee ya. Ọ bụrụ na a ga-eme ya ka onye ọ bụla bụ onye Igbo na-akụ ya ebe, ọ bụrụ na ije ala Igbo ka a na-akụ ụgba maka na ọsọsọ anyị nwere onyawo osisi mana ọ na-anazi ana. Onye m ga-akpọbata n'izu ụka na-abịa na-abịa ahịa awụ Ken Odemena. Izu ụka ọzọ na-abịanụ dịka n'oge ụwa ndị Igbo, mụ na onye a ga-akparịta ụka site n'ekwentị. Nyawo iwu, nyawo ọkwa nna mata ata si biko, a chọrọ m ka Igbo niile na-ege ntị ugbu a tinye ọnụ na nyawo okwu anyị ga-eweta n'izu ụka ọzọ na-abịanụ ka anyị ga-esi mee ka ụgba maọbụ ụkpaka ghara mgbe ihe furu efu n'ala Igbo.

Ehri kan sikuna mbota tawonno mmemme da Benjamin Ufele onye mari ihe Yesu huku nyemene ya tata ka ona agba afọ 65 ezi oyim ogarere gi mma nwoke a ihe nji we hu nwoke a na anya bu na onwele obi umana onwele obi umana gi na Benjamin Ufele noko imara na onye a nwere mmekete na asi gini mere na onye a ejeghi chi ukochukwu onwele obi umana nke ya di o di egwu gini anoko iya mana gina madu nokoro tata ka ona agba afọ 65 ona akwado ụwa ndị Igbo ọfụma ọfụma ndị niile ga-akpọ n'ekwentị ma anyị mee gwa ngwa ngwa m o nwere akwụkwọ ndị bekee na-akpọ recharge card a ga-ezitere ndị zatara ajụjụ a ga-ajụ tata. Ọ bụ Benjamin Ufele na-enye anyị ihe dịtụ a. Ọ na-ele ihe bekee na-akpọ electronics ebe a ka ọ nọ na elebu ịchọ kọpị ịchọ ka igo nnọọ eletrọniks nke kachara akaja nke a maara amara biko gaa na ebe o nwere ụlọ ọrụ ọ dịdebere iCast School nke dị na-elebu ga-etụnyere ya o nnekwu nwoke ọ bụ ezigbo mmadụ ọ naghị ere adịkporoja anyị nwere na-ayọ Chineke obi n'igwe ka ọ gozie ezi oyi ụwa ndị Igbo Elder Benjamin Ufele tata bụ nnọọ tata ka ọ na-agba afọ 65 ihe eji mara ya bụ onye mara ihe ga-esi ukwu nyemene ya udo dịrị ezi oyi m o nwere egwu ọsị ka m kpọrọ ya ma kpọrọ ya nyabụ egwu maka nọọ ezigbo oyi ụwa ndị Igbo.

0: Hello.
1: Ezifo ma o.
0: Eh eh, onye na akpọ m?
1: Oh, Mr. Tochukwu sir.
0: Tochukwu.
1: Yes sir.
0: Tochukwu, nka bi ti na akpọ m. Ga bi si akpọ.
1: Azim
0: Belebu. Belebu, eh eh. Ngwa, onwere ozi choro nzi Elder Benjamin Ufele.
1: Sir.
0: Onwere ozi choro nzi Elder Benjamin Ufele.
1: Ba
0: shami
1: kenun. Adum.
0: Eh eh, daalu Tochukwu, daalu. Eh Tochukwu, ayi geme. Eh ayi geme gwa ngwa ngwa mtata. Gente ki imara ki yesi wewe, ki yesi we nwete meri ma ona anyi bido gwa ngwa ngwa. Ini ihe nku.
1: Okay.
0: Adum jisike. Eh Igbo bi Igbo, ima na ngwa runu si na ihe ni na geme tata wo. Benjamin Ufele, nya ga-ewu tata. Eji m gwa ngwa ngwa m. Gwa ngwa ngwa m nwere ebe a dị. O sitere n'otu. Ka nzagoro onye a na-akpọ m ugbu a. Hello? Hello? Hello? Onye na-akpọ m? Hello? Oh, biko kpọghachi mazụ. Gwa ngwa ngwa m ji ebe a dị. O sitere n'otu wee ruo na 12. Iri abụọ, nwere ike nwere otu ọnụ ọgụ, ngwa gị ihe dị n'ime ya, ịza anya, ịzata ya, a ga-ezitere gị akwụkwọ a na-akpọ recharge card. Onye wetara ya n'iwu Benjamin Ufele maka mmemme ọ na-eme taata irute, ọ na-agba afọ 65, ọ dịghị fecha fecha, were otu n'ime gwa ngwa ngwa m, o bidoro n'otu wee ruo 20, nke ị kpọrọ ugbu a, ngwa gị ihe dị n'ime ya, ịza anya bụ ajụjụ. I nwere ike ịkpọ m n'ekwentị site na 0916-893-1000. Detu onye detuo. 0915-333-893. Nke ọzọ bụrụ 0911-333-893. Kpọ m ugbu a ka ịza ka ị were otu ngwa gị ihe dị n'ime ya. Hello?
1: Hello.
0: Onye na-akpọ m?
1: Nwa Ada Njoku na-akpọ
0: m. Nwa Ada Njoku, gee nke ị chọrọ ka ị zaa.
1: Achọrọ m nke asatọ.
0: Nke asatọ, gekwentị Nwa Ada Njoku. Gwa m o mere ihe eji ma ntị ụra. Gwa m ihe o mere ihe eji ma ntị ụra. Ọgịnị ka a na-ekwu maka ya? O mere ihe eji ma ntị ụra. Olu na omume. O mere ihe eji ma ntị ụra. O nwere ihe mere eji ma ntị ụra. Ọgịnị bụ ihe a nwa? O mere ihe eji maa ntị ụra. Olu na omume Nwa Ada Njoku.
1: O mere ihe eji maa ntị ụra.
0: Ngwa, olu na omume. Kpọghachi m azụ. Hello?
2: Hello?
0: Onye na-akpọ m? Onye na?
2: Joshua,
0: Joshua, ngwa were otu gwa ngwa ngwa m, gaa nke ị chọrọ.
2: Nye m nke ịsa.
0: Nke ịsa, gekwentị ka ihuyere na nke ịsa awụ mbanị. Joshua were ọzọ, maka nke ịsa awụ nke mmadụ nke m kwuru kịta nwa, were ọzọ.
2: Nye m nke ise.
0: Nke ise, gwa m ihe so gị baa n'ọhịa ma o soghị gị pụta. Ọ gịnị so gị baa ime ọhịa mana o soghị gị pụta. Olu na omume Igbo bụ Igbo, ọ bụrụ ụgbọ ka ibido gebe ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo, nke na-etegị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM, ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla, ma ọ kụọ elekere atọ wee ruo elekere anọ. Nke taata wụ kpọkọpị, maka na ezi ọyị ụwa ndị Igbo, Elder Benjamin Ufele na-agba afọ 65, ezi ọyị m ka ọ bụ. Hello?
2: Hello?
0: Onye na-akpọ m? Nzube gee nke ị chọrọ. Mba, mmadụ enye gị nke ise maka na ijego inwego expo. Where else?
2: I'm going to go to the house.
0: Gwami ude asuru namba anu ya namba ozo ude asuru gwami ude asuru namba anu ya namba ozo
2: ude asuru namba anu ya namba ozo akwa
0: mba oho akwa ude asuru namba anu ya namba ozo wu ebe mponala ude asuru namba anu ya namba ozo wu ebe mponala kwa chimazu
3: Ini ne kona jojo buje ni ni ni ni ni ni ni ni
0: Hello.
2: Hello, Maki Kofando.
0: Onye na akpọ m? Oh, biko kwa chi mazu ho.
3: Agadi.
0: Hello. Onye na akpọ m?
2: Hello, iye ma o.
0: Iye ma, onye na akpọ m?
2: Ana ma ni hu le
0: ko. Ah, biko. Kelechi. Ah, biko kwa chi mazu kelechi wo. Ah, kwa chi mazu.
3: Akadi wena baba zeni nene.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Onye na akpọ m?
2: Hello.
0: Hello, ana ma akpọ ana ma nihi na egwu.
2: Ah, Steven.
0: Eh?
2: Steven.
0: Ebe ki si akpọ Steven?
2: Yes.
0: Arisha,
2: Akpata,
0: gan ki choro.
2: Number two.
0: Gwam ogige chukubara. Gede ogige chukubara. Ogige chukubara. Gwam iho, Steven. Oh yeah. Ngwa. Omen ngwa. Amban, ogige chukubara, Steven Ganti, ogige chukubara wu, eze, ne eze ganya, ogige kachukubara, ganza wunya. Hello? Hello?
2: Good afternoon, sir.
0: Onyena, bom.
2: Ekezie na boko male shilo ye.
0: Ekezie, oya dede gimma makana, nde ale shilo ye anagoka. Alesin loya na ha po alesin loya na agoka nda una na agoka alesin loya una na agoka gan ki choro ekezie
2: number 10
0: yere na number 10 ewo gwam nwata gba oto ga ubi ma marakwa lota nwata gba oto ga ubi ma marakwa lota kangoza gi ho nwata gba oto we ga ubi ma mana kwa lota wu oka hello onye na akpọ m
2: ehi ọma
0: obere nsi Onye na akpọ m kpọghachi azụ biko. Nzakwa onye
1: Hello. Hello. Nwa Ada Njoku ka
0: kpọghachi. Nwa Ada Njoku. Gari nke ị chọrọ ka nye gị Nwa Ada Njoku.
1: Nke anọ.
0: Gwa m ihe mara ka o si jọọ njọ wee were abalị na-aga. Gari ihe mara ka o si wee jọọ njọ wee were abalị wee na-aga. O nwere ihe mara ka o si wee jọọ njọ, ọ jọrọ n'ezigbo njọ. Ọ mara na ya jọrọ njọ, wee were abalị ma uchichi na-aga. Olu na omume. Olu na omume. Nwa Ada Njoku, zi anya bụ ajụjụ. Mma agwa gị ihe, ihe mara ka o si wee jọọ njọ, wee were abalị wee na-aga wụ ụsụ. Ụsụ mara ka o si wee jọọ njọ, wee were abalị na-aga. Ọnyanwa. Onye nwa ọbụrụ ugbu a ka ibido gebe ntị anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nkere tekịntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụ kwa tuzidi ọbụla ma ọkụ erekere atọ wee luo erekere anọ nke ehihie onye na-arụ ọrụ ya ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso kpakpando anamatụ egwu mba keta na ihe na-ekwu mra ka ya wuo mmemme tata ka a na-eme mmemme ezi oyi m nwoke Elder Benjamin Ufere taa ka ọ na-agba afọ 65 ọ dịghị fecha fecha ka nzagoro onye a helo onye na-akpọ m
4: Bẹ́ẹ̀ wo, Eze na-akpọ,
0: Eze. Eze na-akpọ. Eze, Eze, olee ebi si akpọ Eze?
4: I'm not come from Challenge.
0: Challenge, Eze, gee nke ị chọrọ?
4: Nye m nke ịtọ.
0: Nke ịtọ, gee ntị. Gwa m, o ji egbe arị ugwu, gwere ihe ji egbe arị ugwu. O nwere ihe ji egbe arị ugwu. Gwa m ihe ji egbe arị ugwu. O nwere ihe ji egbe. Gwa m oji egbe arị ugwu. Olu na omume. Eze, ndị challenge. Eze, ndị challenge na-eme ọfụma. Eze, ndị challenge na-eme ọfụma. Gwa m ihe bụ oji egbe arị ugwu. Gee ntị ka m gwazie gị. Ihe bụ oji egbe arị ugwu bụ akpị. Ị ma na akpị na-arịgo arịgo. O ji egbe arị ugwu. Ị metụ ya ka ọ gbaa gị. Hello, onye na-akpọ m?
5: Hello, onye ọma o.
0: Onye na-akpọ m?
5: I'm Nwada Joy from Salvation Army.
0: Nwada Joy, Salvation Army.
5: Yes.
0: Ha, ndị Salvation Army, unu na-eme ọfụma. Obi na-adị m mma. Ndị Salvation Army, unu na-eme ọfụma. Ngwa, gee nke ị chọrọ, Nwada Joy, gee nke ị chọrọ ka enye gị nye ozugbo ozugbo.
5: I'm number 8.
0: Number 8. Ihe dị na number 8 wụ gwa m onye na-eti nwata mba Joy ị ga-azata nke a ịza ọwụna imeketa ịda nke a Joy mpịago osisi gwa m onye na-eti nwata n'ihu nne ya
5: agụ
0: Joy ịzatara ya nse imechi ihe a na-eme a ga-ezitere gị ihe anyị ji akpọ n'ekwentị a na-akpọ recharge card onye wetere ya n'iwu Elder Benjamin Ufere o ji akwado ụwa ndị Igbo ịnụ Joy Daru. Hello. Coach m otu ọkpọ coach ga nke ị chọrọ. Iri na anọ. Ihe dị na nke iri na anọ coach gekwentị ọfụma. Gwa m ihe ya na eze na-aṅụkọ mmanya. Ọ gịnị ka anya na eze na-aṅụkọ mmanya? Coach uruo na omume. Gwa m ihe ya na eze na-aṅụkọ mmanya. Coach ngwa. Eze. Ịma na eze wụ nnekwu mmadụ mana o nwere ihe ya na ya na-aṅụkọ mmanya. Gwakene anyị. Gwa ndị Igbo anyị ihe ya na eze na-aṅụkọ mmanya. Coach nwanne nwoke imekwa ihe coach gba mbọ udu mbanị coach gịnị ka anya na eze na-aṅụkọ mmanya ka eze ha na coach mba gịnị ka coach kpaghachi azụ
6: mana onwezi onye tigwa ya bụ ndị ya n'ụlọ maka na agadi nwaanyị ekwenye nwa n'aka ịgba gwara ya na-ede nwaanyị.
0: Ọ bụrụ na ugbu a ka i bidoro kebe ntị dịka nwaafọ Igbo anyị ka nọrọ gị ụwa ndị Igbo nke teketa ugbu a site na West Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụkwa tuzidi ọbụla ma ọkụ erekere atọ wee luo erekere anọ. Olee ihe anyị na-eme ebe a anyị na-ebu na asụsụ Igbo enu ịmana ngwa ma anyị na-eme wụ na anyị ji atụle ka anyị si ghọta asụsụ anyị maka na ndị United Nations etigo mkpu tisie mkpu ike si na ọnwụ na Igbo akpachapụghị anya na asụsụ Igbo ga-ada mmiri agaghị enwezi ndị ga-asụ asụsụ Igbo maka na ugbu a ọ jọgburu dene sigbuo nkakwụ na gị na onye Igbo nọrọ ọ na-asụrụ gị ngili Igbo nwoke m take a time m ga-emeru gị ahụ ọ bụ ihe nwụrụ anwụ ọ dịghị mma anyị wee wepụta ewenye anyị otu awa n'ime Wednesday 89.3 FM ka anyị wee na-ekwu nnọọ ka oge siriri Igbo mma mgbe na-ayọ ayụyọ na-asị ndị Igbo anyị na-akwado na oge dị etu a inye m advert o nwere ihe bekee na-akpọ advert na-etiri gị mkpu ebe a ihe ị na-eme wee na-aga siriri were ka ọ ghara mbụ na a napụrụ m oge a eji wee enyere anyị anyị gbara mmiri nasa fra agụnasa abata obodo ọzọ ewere otu awa nye ndị igbo si anyị na-akụzi n'igbo na-ekwunu ka o gesiriri igbo mma ị nwere ike ịkpọ m n'ekwentị ugbu a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ndị na-akwado ihe a na-eme site na deta onye detuo 081 denye de ịkpọ m ga-abịa 54347556 deta onye detuo kpọọ m n'ekwentị ka m gwa gị ka ihe si wee kwado anyị 081 54347556 nke ọzọ bụrụ 09069405395 deta onye detuo 09069405395 kpọọ m n'ekwentị ngwa gị ka ihe si na-ekwado anyị ka ọ ga-abụrụ m bụrụ na a napụrụ anyị otu awa e nyere ndị igbo ọ bụghị ego ka ndị igbo na-enweghị ndị obodo ọzọ nwere asụsụ ha ebe a ama m ka ha si akwado onwe ha ndị igbo anyị unu ekwena ka ihere meme ebe a na-akwado na ihe m na-eme n'oge dị etu a maka na ọ dị mma ndị igbo ka a na-ekwu maka ya anyị na-ebu n'igbo enu nye udo dịrị onye ukwu dịrị onye nta. Elo, onye na-akpọ m?
7: Kochi
0: na-akpọghachi m azụ. Kochi, ihe ọ pụtara wụ na ihe dịrị ajụjụ m jụrụ gị kochi ihe nya na eze na-aṅụkọ mmanya wụ ijiji ije ebe eze na ijiji ọ ijiji ihe nya na eze na-aṅụkọ mmanya bụ ijiji nọmba wan nke mbụ ihe dị na nke mbụ gwa m nwa agbọghọ a na-apịwa ọnụ kochi gwa m nwa agbọghọ a na-apịwa ọnụ
7: ụdara
0: kochi ịzatara nke a kochi ịzatara ya a ga-esitere gị akwụkwọ daalụ.

0: ọhụrụ ugbu a ka ibido gebe ntị dịka nwaafọ igbo. Anyị na n'oge ụwa ndị igbo nke na-erite gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM, ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla, ma ọkwa elekere atọ wee lu elekere anọ Tuzdee ọbụla. Ana m ewere oche ebe a kpọmkwem anamatụ egwu mbana. Olee ihe m na-eme ebe a? Ana m ekwu ihe nnụnụ na-ekwu n'eso, maka na a sị na ọ bụ na atụgharị wee jebe ọgụ na-agbaja na ọ na-enye ezigbo nsogbu. Wee na-akpọ ka ụmụ Igbo ka anyị na-akwado asụsụ anyị, ụnụ asụsụ na ngiri Igbo. Ọ jọgburu na si gbuo nkakwụ na iji ebe ndị Igbo na-enwe ọgbakọ bekee ka a ji ekwu okwu. Ejego m ebe ndị obodo a na-eme ọgbakọ, o nweghị na-eketa ka ịnụ ka otu onye tinyere bekee ha gụrụ akwụkwọ gụwa isi. Ọ bụrụ na ha ejere akwụkwọ, ha jiri ezigbo akwụkwọ. Ejego m ebe ndị ugwu na-enwe ọgbakọ, ihe niile ekwuru ebe anwa o nweghị ihe m maara na-ekwu. Mwee jee ebe ndị ime na-eme ọgbakọ, echa onye isi oche kuri ọsị the thing I want to say now is that anyị ga-ama ka a ga-esi wee hazie okwu ka a mara ka a ga-esi mee another venue. Anị asụtọ onweghị okwu niile ekwuru. Anị egburikọ Igbo na-egburikọ, etinye Igbo tinye oyibo, etinye Igbo tinye oyibo. Ọ jụbudoro si gbuo nkakwụ. Ọkwa nne, ọkwa nna mmadụ, onye akwụkwọ ọtọ na-ekwu okwu, ọkwa nna mmadụ. O nwere ebe njere ọgbakọ Igbo ka ọkwa ndị Igbo juru ebe anwa. Ha amaghị na mụnwa na onwe m n'okwuru ka o si wee dịrị m. Wee jụọ ha ka onye pụta okwu nke ya wee wenye aka enu si ya, biko na o nwere ajụjụ nchọrọ njụ na asị m, ọ gịnị ka m na-ajụ kpakpando? Ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ wee jụọ si, biko dododo, ọgbakọ a anyị nọ ebe a ugbu a, ọ ndị Igbo? Asị na ndị Igbo, onye ọbụla na-ene m anya, ịma na ha niile na-ene m anya ka asị na m yi azụ akwa. Wee jụọ si, biko, o nwere onye Fulani n'ebe a? Asị m mba. O nwere onye ugwu n'ebe a? Asị mba. O nwere onye Igbira n'ebe a? Asị m mba. O nwere onye Yoruba n'ebe a? Asị m mba. Ha na-ene m anya, ha chee na o nwere ihe ṅụrụ na m aṅụgo nke na-aba n'anya. Wee jụọ ha sị ha, Igbo, ihere m unu. Anyị ncha bụ n'ebe a bụ ndị Igbo, ndị Ebonyi, Enugwu, Abia, Imo, Anambra. Anyị ncha nọcha ebe ahụ, ndị Delta. Ọ bụrụ bekee ka anyị ji agwa onwe anyị okwu. Onye isi oche anyị wee ghọta ihe m na-ekwu, ka nzakọrọ onye a na-akpọ m ugbu a. Hello? Onye na-akpọ m?
1: Nwada
0: Njoku
1: na-akpọ
0: Chukwu. Nwada Njoku, gede nke ị chọrọ.
1: Nwada, ime yere eme ya, a sị gị nye m nke asatọ. Bụrụ nke asatọ m sị gị nye m, onye ọzọ ka ị mezere nke asatọ, gbaa mkpụrụ.
0: Mba, Nwada Njoku, gbaa nkịtị, m ga-ezitere gị akwụkwọ ekwentị Enugu. Iwu otu onye na-akwado ihe anyị na-eme ebe a, ịgbara nkịtị, biko, ọ nchefu ka nchefuru. Ị n'ihe m kwuru, biko, iwu na-ele m iwu, m ga-ezitere gị akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị. Daalụ. Wee jụọ onye isi oche wee kunizie ka m kwuchere okwu. Ịma na ọhụrụ n'ogodo wee kee nsị, chairman amaghị asụ Igbo, ọkwa nna mmadụ. Chairman na-akwụsịgharị nnọọ ka ihe apịrị apị. Ọ maghị ọsị ma onye kwuo okwu ma onye nọdụ ana. Ọ sị, biko, ka anyị kwukene nnọọ nke taata, echi ka anyị nsị chairman, ọ bụrụ na ị chọrọ ikwuo ịgwa ndị nde okwu na anyị ncha n'ebe a bụ ndị Igbo, sụọrọ anyị Igbo na onweghị onye Yoruba n'ebe a. Chairman wee kwụrụ ka ihe apịrị apị. Etu a ka ọgbakọ si wee mechi. Onye ọbụla na-anabe ya, mana agwago ha okwu na-asị, ọ jọgburu na si gbuo nkakwụ na anyị nwabụ ndị Igbo, onye Igbo ka onye Igbo ibie, bekee ka ọ na-asụrụ ya. Ya ka anyị na-akwado ebe a n'oge ụwa ndị Igbo, ka a ga-esi bure asụsụ Igbo enu. Biko, ọ bụrụ na o nwere ihe m na-ekwu ugbu a na-ewo gị iwo, biko, iwe ewe na gị, maka na ahụ ka o si dị m n'obi ka m na-ekwu ya, na-ekwusi ike na-asị, Igbo bụ Igbo, ka anyị na-akwadonu asụsụ Igbo. Biko nu.

ndị Igbo anyị ịma na ihe nwere mbido nwere isi njedebe. Ọ bụ na ugbu a ka ibido gebe ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Anyị na-enwe ụwa ndị Igbo kwa Tuzdee ọbụla, ma ọkụ erekere atọ wee lu erekere anọ, nkwe kwa ụbọchị Tuzdee. Ịma na mmara ọkwa sị, ọ bụrụ na ị bụ nwaafọ Igbo, ị nweghị ihe a na-eji atụnye akwụkwọ n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị bekee na-akpọ PVC, jika weta PVC gị ugbu a. Iji ịhụ na ndị oji ọnụ akwado ma enye gee weta akwụkwọ gị, maka na ọ nweghị ebe iji azụ eje ma mata ka atụnye akwụkwọ. Wee makwa ọkwa na-asị na Igbo bụ Igbo, na ndị a na-akpọ ọkaiwu ndị Igbo n'ala Oyo steeti ewepụtala ebe a ga na-akụziri ụmụaka anyị asụsụ Igbo, ma ụmụaka nwee ezumike dị ka enwere ugbu a. Enwere ya na Bodija, enwere ya na Olusoji ebe a. Ije na Bodija chọọ ebe a na-akpọ Anti Mary Head School, ọ dị na nọmba 2 Agidi Street, Old Bodija, Ibadan, Bodija Housing Police Station. Nke dị na Olusoji ebe a dị na New Golden Heritage School, nọmba 2 Oluyele Estate Extension. Ndị na-ahazi okwu, ndị na-ahazi ihe a wụ ọkaiwu ndị Igbo n'ala Oyo steeti, nke Barrister Amajo ma Bio Okeke. O nwekwara otu nwaanyị so ha n'otu a. Ha na-eme ka ụmụaka anyị na-aghọta ka esi asụ Igbo. Ha na-enwe nkụzi a ụbọchị Fraịde na ụbọchị Satọde, ma ọkụ erekere itoolu wee luo erekere abụọ n'ehihie. Biko, nke nwa agbọghị na-ege ntị ugbu a, gbaa mbọ ka ịhụ na ụmụ gị debere aha ha n'ebe dịtụ aka na ọkwa n'efu onwe ụgwọ ị ga-akwụ. Mgbe na-agwa ndị Igbo sị, o nwere osisi dị n'ala Igbo a na-akpọ ụgba, ụfọdụ na-akpọ ya

ụkpaka dịka ebe onye si bịa. Ee, o nwere ndị Igbo na a na-ekwu maka ya ugbu a ka a mara ka a ga-esi mee ka osisi anụnwa ghara mbụ osisi dara mmiri ndị Igbo nwere. Ee, onye na-ahụ maka ya mụ na a ga-akparịta ụka ụbọchị ụwa ndị Igbo n'izu ụka ọzọ na-abịanụ. Ee, aha ya bụ Ken Odemena, mụ na ya ga-ekwu maka ya n'ekwentị Igbo. Ọ bụrụ na o nwere ka isi chọọ ka ị tinye ọnụ na ya wụ okwu, gbaa mbọ ka ịhụ na ị bịara n'iso anyị nọrọ n'oge ụwa ndị Igbo n'izu ụka ọzọ na-abịanụ. Ka ọ ga-abụrụ na ihe anyị na-ekwu maka ya nọ ka a ga-esi bunye asụsụ Igbo enu. Biko, Igbo bụ Igbo, ana m ayọ ndị niile, ana m ekene Elda Benjamin Ufele, onye anyị ji maka ya wee na-eme mmemme nke taa, ya gaziere ya ọfụma. M ga-eche ha nka mkpọtụ obere egwu tupu m bụrụ ngwongwo m si ebe a pụọ. Ndị a ga-ezitere akwụkwọ a iji akpọ n'ekwentị taa ga-ekwentị Nwada Joy nke si Salvation Army wee kpọọ, a ga-ezitere gị akwụkwọ ihe eji akpọ n'ekwentị. Coach a ga-ezitere gị akwụkwọ ihe eji akpọ n'ekwentị. Nzube a ga-ezitere gị akwụkwọ ihe eji akpọ n'ekwentị. Nwada Njoku a ga-ezitere gị akwụkwọ ihe eji akpọ n'ekwentị. Ekezie nke si Alesi Nloye a ga-ezitere gị akwụkwọ ihe eji akpọ n'ekwentị. Igbo bụ Igbo, a sị m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị. Ihe eji mara ndị Igbo wụ ọbịara mba ka mba. Ndị Igbo wụ ọbịara mba ka mba. Anyị ara atụ egwu mba, anyị araghị eme nkụja. Onye niile onye taata wụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ, egwu anaghị atụ m. O sighị m n'ọnụ, m ga-ekwu ka o si wee dị, maka na ihe a na-ekwu ebe a wụko ka a ga-esiri Igbo mma. Ya gaziere onye ukwu, gaziere onye nta. Ezi Oyim Chief John si obi, ọ ga-adịrị gị mma. Da Benjamin Ufere, amama ebe m ga-ahụ gị ka anyị ṅụrụtụ, maka na mmemme cheta afọ 65 ọ dịghị fechafecha. Izu ụka ọzọ na-abịanụ aga m echi ha azụ. Ya gaziere onye ukwu, gaziere onye nta, onye agha na nwanne ya.

pe ka tun ma ka wa ku bere odun tutun ni mo abi osu tutun jare damola ma ko ba mi ade damola to e ka e kro le o e ku sha taro ni mo gbo bi ti a fe fe ikan ni ti o fe de kakiri ilu Ibadan de ipinle Oyo ipinle Ogun ipinle Eko Osun ni ni gbogbo bi ti eyin tin gbo wa kakiri gbogbo ile agbaye patapata eka ekro le o eka bo si ori eto oro agbe The World in Agriculture on the World Radio 89.3 FM your preferred awesome radio konga agbon magbe konga to kun fun mi ogbon omi imo omi oye konga ti o pe ko gbe ri tori olohun didi gbe kale fun ilu yi ati orilede yi ni oke ni be la tan ma mu mi ogbon omi o wa ma mi omi oye ati omi imo ni igba gbogbo ko se gba te ba ye si kan ni yi omi ogbon nikan le ma mu so pe kan ki kan ni fun gbogbo molebi akoko oru e patapata ni ipinle Oyo ni yes what's radio 89.3 your preferred or somebody crawl le o se da dani ode odunbi sara le se en ti jeun loni te ba ti je loni te ba ti mu loni e ti mo pe to e ti da si oro to nlo e ti e na ti contribute si development ise agbe orilede yi ni tori na se ki wa pe to e kro le o ni oruko oludari ati alaga ikoni yi ati awon oga ni eka konkan ati amoju ero fun santawa yi Steven abajeje fun re to ani ekro le o ale ku ibere osu tutun dagba olohun osu ayo osu alafia osu idunu ni teyin ba ni ipenija kan be ni nkan to ru yin loju to ba se tutun mo ise agbe e le kan si wa e pe oro agbe on 0806941 7590 0806941 7590 ekan si wa lori ago yi ko si ipenija te ba ni mo fi yin lokan bale pe tan olorun ma da si iran de ma wa ori eto yi ajo ma se ni e to ba ya ma si oju opo sile ti e ma le pe wole ajo ma se ni oruko temi o yi pada o Dikin Dan lori afefe na ni Daniel Ogunsola ni mo nje baba agbe na ni oro agbe eni to lo fi se agbe ran si orilede yi ati kakede agbaye ni e ja lo se mi mu taba de nisan a lo to sori eto tuni e ma yi kuro nbe o oro agbe on the World Radio 89.3 FM pelu Dikin Dan yin na ni

Adigun Oberua bi gbogbo ara kike ija jaka soko pakan rika dire eto bi eni dire ogun Mr. Sanitizer. Asalaye fuko fe gbo kiko fe gbo le ba gbo aso fuko fe gba kiko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gbigba ni o pada seyin lanfani Adigun Oberu lorilede Nigeria. Edakun eje ajojoko karo ona wo ni awon odo wa ni nkan gba se won aimoye odo lo ti fe didakuda idakuda yi dere ko je ki awon obi won ki won jere won o abi ere wo lo bi fe je laro odo to ti didakuda tori ko wulo fun re o di gba to mo ba wula wulo fun re gan ko to wulo fa awon obi edakun ojojumo la n pariwo lori eto tete jawo ojojumo ni Adigun Oberu agbogbo ara kikeja be eyan ba rin o di dede ko ri omi o sugbon ban ba fo wa wo ku wo tan mu owo wo ku wo tan mu e segbe kegbe to je po mu mu ku mu oye oronu leto ti jade ko ronu e bi to bi o ani bi bi sin ola isepe ola abi igba ti ya ola ti ya nsise tori kini kan lo ma ndun mi awon ti won rowo jeun ti won lowo lowo ti won je eyan won ki yayakuya to awon omo kore eyan bi won opolopo awon omo kore eyan bi won ni won yayakuya debi wipe yakuya ti won yaye o ti wa fe so won di alata arago opolopo bus stop le ti ba awon omo yi aye te ti ba won ibi te ri ti won je si eyin go wo wipe ah se bi e bi kan idile kan ibi kan aye kan ni won ti jade eyin na wo be eyan ba rin o ye ko ma wa awon to fe ba rin bo baba awon eyan rin awon to n ba rin yo di tami fun o yo je ki agbegbe to wa koro fun o iyen lo fi le se aseyori to ba je ki agbegbe yen ko ri bo se ri awon to n ba rin iru se wo ni won se awon eyan wo ni won joko ka iru kini won fi bo enu won ani fore re han mi ki le ba maru eni to je fa awon eyan han mi ki maru eni to se loni asiri kan lo mo egbe oku la won mo egbe okoko kan tu idi ni pe omo egbe okoko kan o sasiri to fi je wipe awon ajoba wa ma nlo awon lawon ona kan egbo mi o elekeji o so ona ti egbe okoko fi ba ye je to fi so didakuda ateni ti egbe okoko so didakuda ateni to je wipe o so asiri to wa ni di wipe o je omo egbe okoko to fi je wipe awon ajoba wa lorilede ti wa e ba nwa pere tedi ke ba npe omode ke ba npe agba ke je ajo gbe toto ni lori eto tete jawo nikan ni ta wa yi egbo mi o awon eyan ti won pe mi ni jejo awon eyan si n pe mi laarin ose mo ki yin tori pe edake e fowo bo inu aso e kowo sinu aso wi pe ko kan yin tori baba ni okan wa o le pada wa pada kan ti o kan ti o kan wa o laburu oni kan gbogbo eyin abiamo te n gbo mi idamu oni kan yin gbogbo eyin te n gbo mi iforo oni je ti yin sugbon ki foro mo ba wa pada wa sodo yin o Adigun Oberu fi n pariwo oni mo fi n pariwo ni mo fi n je ki opolopo ki won mo igbese iru ise to je pe fomo yin si normal e fomo yin si bi ise to n se koni ke mo lo wo koni ke mo lo yewo iru awon eyan wo loji ore re awon wo ni won wa wale se ki se ya ajara buka leyin se ki se baba omo to ba danti baba in leyin omo to ba danti baba awon baba to ma nso be ni won ba ori omo je eyin ati ya e jo pawopo ke e jo toju awon omo yi opolopo awon omo lo ti wa ni ile ile bayi awon omo to wa ni ile iwe
alakobere girama won ti golude lawon agbegbe kan nipinle kokan ba se wa gbolude yi edakun se eyin gan ro wi pe awon omo yin wa pada je omo nigbeyin ona ti won fi le je omo la nla le fun won lori eto ta pe ni tete jawo ni kan ni ta wa yi West Radio 89.3 FM tori ona te eyan le gba lati je eyan o easy sugbon fi awon eyan te jo rin han mi awon eyan te ba jo rin yen gangan ni o sokun fa iru igbesi aye to fe ma gbe abi iwo te to lore to je pore re o nfa gbo ore re o mu kolosi o ngbe kolos o ngbe baba o nlo aisi o nje aisi o ngbe mu si soka we afaimo ko ma je wi pe iwo gangan re o pada diwere gbomi ona lati ma diwere re woru idile to ti jade woru ebi to bi o seru awon ebi to bi o yi to ba dagbau se won le wa bo seru awon ebi to bi o yi se won le fowo eso ya wi pe omo won o ki se bayi omo mi yo de ile yo si jeje agaga won muslimi agaga won christian to je pe omo won an beru won doba to ba dele yo se bi eni pe ohun nikan lo n gba olohun gbo o nikan lo gbagbo o sugba to ba ti le di wipo de school oni o wo aso katokato aso ye yo ba baba tan aso ya iya o gbodo gbo nle aso omo kuloko babo gbodo mo niju gbogbo awon rin yi to nrin iwo gan wo daada ko jawo to ba ti jawo to ti yowo kuro nnu solo ti won fi o si inu poruru okan ti won fi e si inu damu ti won fi e si o le rin o le le career re o le rin lati le wa ona lati je eyan iwo gan ro to ba ro daada o ye ko o je omo ti o gbogbo odile gani e gbo mi o ye ko o je omo ti o gbogbo odile gani eyin obi omo ti o ba ja samu ati kekere ni o ti ma jenu samu samu o omo kunrin kan wa omo eke ni omo ti won pe ni pela yen omo kan to se wedding laipe yi ti gbogbo ori social media mi tititi lagbaye omo yen te ba wo awon rin to rin e ti mo wi pe omo yi yo soro ko to mo je eyan e gbo mi o yo soro ko to mo je eyan ki ba won to je wi pe ohun loju won lo ki ba won rin awon to je pe o awon to je pe won julo ikini awon to ba de ti muti lodo ti e ki ba won rin o e gbo mi o le ma ba won rin ka won yen o ma muti sugbon owo te ba ti muti ibi e ba ti mu ko ni sumo yin e wo awon to je pe won wu wa kiwa o le ma ba won rin fore re han mi ki mo ru eni to je o le ma ba won rin sugbon lati gba temi ti mo lori social media ibi tan ba gbe oti si bayi ko ni ba won debe ikini elekeji omobirin ti won pe Jafis to je iyawo e wo yen iru idile to ti jade o mo wi pe idile to n ti jade se bi baba loko bi baba ba ko yan le eyan pada le de olu omo ti baba ohun o pada wa yan ka sugba baba ko le o ti sore didakuda ona wada baba gbogbo aye gege bi won se man so ona da lati je eyan tori wo gan ti faaye le wi pe o le je eyan oni boya lo mo wi pe won wo ni le tele won wo nle o iwo re o ti lo under bridge ni woro odulo ngbe o ti lo under bridge
ni someli lo nsun o ti lo under bridge ka kiri awon agbegbe to je pe won gbodo ba yan be omo luabi to omo luabi o gbodo mo gbe be ibe ni won gbe iwo gan ro awon te nse tu akasa tuale te nse fun awon to ja wi pe en ri gege bi baba awon yen ona ti won pa gba lati je eyan nko ni won to o ona yen ko ni won to irin yen ko ni won rin ibi to nje si ko la won je si awon fi we kun bo ba la ba mu bi e o ba lagbara lati ran onile iwe gbianju mo soro kale kan mo ni omo ti o ba jasamu ati kekere ni yo ti ma jenu samu samu bo ba fe je okan pataki lorilede Nigeria ibi ti won aka e mo yo je bire koni je bi ti won ti ma fi ewon li ekiri won fe won lembi won fe won lembi won fe won lembi yo wa je ile ogba ona ogba ti se we aragba tori wipe ewe yen ewe ti won pe ni ewe aragba yen ewe yen ki ni simi ki ni simi bagbara ba ti gbe lo to gbe bo to gbe lo to gbe bo yo ma sare kiri ni ki ni simi loju omi iwo wa nwo wi pe kan faye an faye eweru ewe yen inu e de ndan dakun dakun ko je omo loju iya ko je omo loju baba eyin baba aja arabuka na a le buyin igbese teyin na ba lowo obi yin le fe kon mo yin o mo gbe koda koda bo ba je pe iya yin abi baba ti yin won gbianju lori yin lati gbianju pe e lo boye e kose abe lo lewe apakun won ba pase kun won yen o ye keyin na o gbianju wi pe ntemi o se ni ti dada o ye ko mo mi o se bo mo yin ba se eyin go wa ri wi pe o dabi pe anu lo fe sele latodo olohun sodo mi sugbon be ba ko te se de play oju kan niru yin wa tori wi pe eko lati gbegbe se to ye ke gbe boya le mo bo se je wi pe awon ebi kan wa awon omo ologo kan wa to je pe ogo won farasin sugbon igba ti irepo ba wa laarin awon ata obi won logo yin a pada jade boya le mo e mo sugbon loni eyin nfa ifin ori ni fua lola e nfa ifin ori ni fua lotunla e nfa ifin ori ni fua iyawo mo so fun yi wipe dadi la morin omo yi need nkan bayi omo yi need be ba ti e ni pelekutu la fi pa mukuru pele e ba iyawo yin so nitun bi inubi bo ba si je odo ya yin na le fomo si e ba iya yin so bo ba jodo ati yin ni e ba so to ba si je pe odo yin lo omo wa need nkan e ba so leyin kan kan wi pe o wu yin lati se o wu yin lati gbianju ju nte ngbianju lo sugbon be ba wa ko te gbianju ninu aye omo ti awon obi ti e gbianju lori e ti won jo mumukumu ti won jo jeje kuje ti won jo segbekegbe ti won jo ririn kurin ti o lore kore awon yen won pada pe omo yin ranse ko wa ba won so sanko tabi o wa ba won se gateman ise ni security o to ba je awon security gidi to ba je security gidi ise ni o egbo mi gbogbo wo le jolowo tan gbogbo wa a le ri bakan na tan pelu e awon kan re ma lo darapo ma won ti o si o lona ti o ni fo na bi to ti je omo fun awon obi re to ti je goria ninu dile re ma lo be dakun mo bi oni bo ba ti n gbe gbese re tete jawo ku o nbe to ba ti jawo ku o nbe adigun beru agbogbo ara kikija to ba pada da fun o pada pe mi o so fun mi
wi ko da fun o en to ni luoda o ni kan ko ni o gbe be o emi ti mo n paro wa fun o loni bo ba da fun o tan o ti kokko toju ara re ni gba igberun ko to toju awon obi e leyin to ba toju awon obi e tan lo to bo saarin ilu ko n toju won eyin na ewo gomina ipinle oyo oni mero Seyi Makinde ewo to ba je wipe gomina wa nu awon to n fagbo fa paya kiri tele bo ni o se je eni ti o wa nipo gomina olopolo kuku ki iru je gomina awon olopolo kuku won ki je olori se

Adigun beru abi gbogbo ara kike ija ja kan sokan pa kan ri ka dire eto bi eni diro ogun Mr. Sanitizer asalaye fun ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo.

mo ki baba wa iransi olohun baba se bi oba baba yi ra moto fa won eso alabo tori be eyan ba je olowo abi iransi olohun abi eni to je pe o na n petu sawo kakiri lorilede nigeria bo ba se ran lowo fun awon eso alabo bi awon eso alabo abele bi awon olode awon kitun loku awon eso alabo to je pe won gbianju lati je ki orilede o wa lalafia baba ira moto fun won wi pe ki se won o le rorun o le mi fi nki won pe eku se o emi olorun to wa nu yin o ni fi yin le lagbara olorun mo ki yin sa eku se eku fo mo niyan se n gbogbo gba lagbara olorun e ni subu o e de ni damu

adigun obero abi gbogbo ara kikeja nipa oro new garage ibi kan ti won pe new garage ni ona jebu mo wa lori e ka le saseyori lori e ni eyin bakan na agbegbe kan wa to je pe awon eyan ninu ko le da kilu o le to ni won ba kiri lagbegbe yi adigun oberu edakun ibi mo nso yi mo ti wa lori e idi kan nibe ogun pa nidi kan yen gangan ni awon eyan kan pe mi won ba mi soro lori e mu wa gbegbe se lori e tori be eyan ba nse to nse to nse a je pe awon eyan po ti won jo nse ni enikan ijawade sugbon beyen eyin te wa nnu ile be ba ko te so wi pe awon omo yen le ranse boye eyin na de ran won se de toru toru amo awon omo yen le ranse awon omo te ranse yen to ba dojo kan won pada doju jako yin o won pada doju jako yin de bi wi pe ara yin o ko idi ni pe be ba salaye te tu asiri a gbe ko oro ta fa sinu mole asiri o pada tu be awon eyan won pada ri won pe iwa bayi ni won wu ise bayi ni won se iwa bayi ni won wu to fi je pe owo palaba won o pada segi e mo ja fa so bo kamera be ba ko te fa so bo kamera lojo kan ika o pada kayin logun pa ni di kan yi ni agbede be eyan ba fe debe te eyan fe debi mo nso yi roundabout mo kola gangan cd kan 100 naira ni 100 naira eyin e so alaabo a jo wole kan le sibe a jo wo be debi pe ta ba ti debe a jo tu yebe eyin na o si mo wi pe

Ona bo leyin gba legba se iranlowo fun eto abo lorilede Nigeria. Ona bo leyin gba. Irin wo leyin rin te fi sanu awon eso alabo. Se ki se pe en da so bo ka mara awon eso alabo a wa sana ni lo, won sana ni bo. Leyin tan ba sana ni lo, sana ni bo. Awa di won sise daada, won sise daada. Abi era won eso alabo ti gbowo ni junction kaakiri e le tu asiri won e wo bo ba jori iya eso alabo ni won gbe sinu moto tan koja to na de ti gbowo o ma le o ti fowo si juwe ile baba e ni se ti gba sugbon na te fi le ran eto abo lowo lorilede Nigeria ona yen gan ni keyin no san eje ka ma rin arin weyin arin weyin awon olopa kan ti sora won di sokubo collector won ni nkan meji ti won fe se ju wi pe won fe gba baranda won fe gbowo won fe gbowo won ko kan won erian awon olopa yen bi meta merin won a jo duro po won le gbe moto ti se moto station wa awon mi de ma gbe moto to je moto station wa to je pe won ni ki e 200 naira to ba ti mu lowo yi 200 naira yen to ba fun won o le de duro di ola won de ni nkan mi ta fe se ju wi pe won fe delay re ibi to nlo ko ma ba tete debe won fe gba nkan lowo e ki na fe gba 200 naira e dakun sebi ogo olopa lorilede Nigeria ti na alanfani lati se video ana alanfani e gbianju eyin na se video e se video olopa e kan disguise ni awon camera kan ti wa awon ru camera ta wa ma nlo orisirisi ni to je pe be ba wa lodo eni o le je ba button lasan ni ori o le je ba iro o le je glass o le je airpod airpod yen o ni camera eti le ro pe o ngbe si bi olopa wa o record n to fe record ni tori elomi mori awon omo kan ti won so pa won fe join yi si olopa sugbon ki se ka won o le safe orilede Nigeria bi o se wi pe tori sokubo ajo ti awon olopa nda la won na fe ma da ajo ti won da la won na fe mo da awon agbegbe kan wa to je wipe awon olopa ti sora won di kanan jangbon kale won ti sora won di igba wi yo fa won eyan de bi pe won ni yi loju awon eyan mo e ri pon ti so se olopa di idakuda ni e wo ona to lo sona abekuta te ba wo be yen te kuro nbe e wo ona to lo sona iwo te ba wo be yen e wo awon igberiko igberiko kaakiri e kan de rona e ba won be checking point normal o normal ki won check point ki won check awon nte egbe tori aimoye eyan lo le je onisunmo agbesunmo mi awon eyan orisirisi ni won sugbon beyin na ba wa ti kodun nu sokubo sibi oniki anu mandaro 200 naira te ngba lowo won ko ko tutata run kan lara awon eyan yi e fi sora yin di eyan yepere e fi sora yin di eso alabo yepere ni e fi sora yin de eso alabo re yepere ni abi igba te ba nsise to je pe ise te nse awon eyan kan wo yin wi pe omo mi o le sise olopa omo mi o le sise lamorin ko le seru se bayi ko le seru se bayi se ri pe ti so di dakuda e ti so di igba to ba je pe olopa ni won wa npe olopa ni won npe oko ati yawo won fe kora won le o tu gbowo lowo won o tu gba owo lọwọ won o to ba won si gbianju si n to fe se gbianju si kilo sele iwo lo so si olopa yi
lo so di iranu loju awon eyan iwo na ro ro ronu ara e ko jawo tete jawo bo ba tete jawo iwo go ri wipe mm adi go beru agbogbo ara kiki ija o dabi pe won o se sobo e won o pawede

0: West Radio 89.3 FM con Gagoma.
1: Radio stations Jupitara Ibadan Manana ni otu radio kama ama West Radio 89.3 Opuriche Obadobie Oyoyoyoyo Radio
2: Akibubu eyin lo lufa pe se ti e drag mo lati ikoni lati agomare ti ati se ikoni ti World Radio 89.3 FM akin pe e se ti e drag mo fo yin te pe inoba yi ko ni towo yin fun yin ta fi eyin te fi atese te fi sowo inoba yi ko ni to owo ti yin na ko ni je bi ti amari mo ni abale social photo jo to ni e tu pade wa ni dide ago marun owuro la olorun a ji emi ati yin a ji wa ni ayo ati alafia won ni tori mi won ni sori pe won ni tori ti na ko won sori pe mi ni agbara to olorun ba e to ba ka pa je ka pa e to ba ka tan e je ka tan Olorun tun dabo beda ama dabo ebo emi ati ni agbara ti Olorun ba loruko alaga ti